0: Ayo, ayo baybaan di ayo. Ayo, ayo, ayo bamiragoan di ayo.
1: Ayahu wahali, yung balise. Ayahu wahali, yung baon.